Kiam la xachun dadaki ninkam dedang la Tsongminga noba je yinyo bi gosinru. Ma mabu rangi gongxi sunju bi junden je xachun ga xie je Tsongminga ninkam la nobar chachin dong yin bi xie je me. Ninkam desung ge ninka ne junden chowi xitra xachun la ra li yo. Genin cenchong che ba. Goma ninka dinze kamara ye ten zhuki yin min su mar chani rani laso xe na. Cenchong xe ka lu bi kar din min ju santun xe de. Nying mong to do nyong nyong rong an, ko jo xie do nyong. Yoron do an cenchong xe ngen je an chakin to wa dang. Nying zhun ju xio je nian kan ni jun tian da nga so xin khen li dap sun je an to wa dang. Ta na lo bu da khen yang sabba dang. Nying ni nga cha dan nu mang wu ye za tong jo ba. Wo jia dang jia ku, xia xia se ma so na yun zu du jun sa wu ye kyo zi dang ni cha zi zha wu yin. Nga den wo jia por gang tong na, nga ji chang a patung jo wa dang, cha zi nang xir no jun zo se. Xiaxia simi, ci do na, andan dan zha wara, cha zi ngui sun jia na, rim ji, cha tu dun ju sa ba dang, cha ti ge, do yin pa za ga ci, ning zang ga la. Som ni, yu rung de zha ni, ngu ju mu ji ba. Nam ju, le ni su, de zha ba dang. Zang ju dun nyan ni, ka bar zi na, ning kan ji lu dun ju sa ba do nang xia gu. Ning ni, xia ni dan zha wara, je dar gui na, de dar nu ba din bi. Yu rung bo ngu ju ma xin na, ning ge, cha xin ku ju ge nu ba, ji gen du song ni. Kyung zang gu na u cang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yurun de zhang na cha ki yu zi jidar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba so jang zhung la. Yan ni nu xiu dang sin kan ma dang ba. Na yu nan du jun le gar gang a che wa so la sin chi chi wi nu xiu na su chi yin yu. Kong zhu la ba dang sin chi chi du lun pung ga nu xiu gu zi. Shir dang ni, cha xie jian tong zhuwa dang, cha za kumba ni, nying la, jia ta gongba dang cung. Yu rong bo, sen kan ma ji ba ma la, nying zin zhung wei, nian kan ni, sen kan zhuo nang jian li qie wa dang. Zhuo nang qie zha zi, ta na, sen jiu nu ni jiang, zhung si. Nga ni, ta ma ten ba, ta ma nang ni gu ding ki, cha za kundu nyu ba dang. Yang ji ten zi ji, cha ki, yang qin nyu ba, jie yin du dang di. Nying la, yang ma dang wa la, xie ba dang. Tsè nèng chà zì ngù sùn jàn nè, pà zì sàn jù rè gèn jù sò dòng sè. Tà mà tèng kèn là, lò nàn jùng yuàn bì dù sò, nè gè chà zà dùn jì nù bù rùn jùng sè. Gàng gà rè tà mà tèng bà tàng, nè rè tà mà gàng jì lì mà tèng nàng. Nèng kàn dè tàng gè nè gà, ngùn sè jè, jè chè nù sè jè yò bà jì yè.

Dungman ru tso na pe jong na chi sakul har zong xiama tong da ni yin xin lo son chi so ji tong bab dung ka dung ma xi re kome ling zong le ka chi yu zong tong te kar ni cha chong po xue to pa ma zi kome zong la chi ka sa xin lo nian bi che chu yue leng jie ne kome ling zong la mu tu sen ro

Tartu togu jebe bakpa chi gyale gewa tang. Bernum ki rinkun pao ti. Zhongku logu bakpa ki chi ge chomse ngarwe gachir chin yubsi. Nyechar, gom nyishipi. Zhongku ge ji bakpa ngwe ma dun so chongjin tu coxin. Gop ti jemso ki jimku gyagun le me ngwe nyom chonsi mo chi jurgu simpa tang. Kele chik don gya tang nyishu jimdun le xiu yubi. Kolejipu bakpa tang, logu kolu buda gya laksam jemdun jesin. Kozhi somdo laksam jemdun jeyupi. Te gikab tang seku geju laksam ki. Chige nyujub chongba tang, chile nyemchipu, dongcha kasi, chosu chikyu yiwang gu yubshi. Zhongku bakpa tunle ki, chokdun kejin si yinpi ngun ni. Dilu jemso to, pecho sabasi ngun yubti. Nüge sabie bakba tang tisin lokse logu langkor jingnu chunjin so jeyu lula ki zungwe durse rimsin mangtu qin yubshi. Chongqing ni zhongku bakba tunki ki dinsi kejin si yinpi. Geyong su bakba sumshi tunki chebe na jik chongqing ni tunki yubshi. Sanne dikar si kun yanki bakba shibu tunki chebe kele chukju tang. Si kun yin ki lula tun ki chi kin kele si ge sum ju su chi du yu jin. Lo gui bak bak ki lula sanye te ran ni tun ki chi se ga jie chuk ju le ge yub shi. Di lu dangwa tang bu ne ge be par. Chong jin ki lo gui bak bak tun se chi sum ge jung ni tang duan dong sim pu ti. Tui zong le ga jie chuk ju ri sum pa wu tang. Nom jun chi we zho sin ri si. Bakba tuan se, chen yishu zep tuan tang, nga dong simpa ti. Tue zong le gya jing ngab zhung ngab zhi tang, cheng zhung nga par yub shi. Zhongku bakba cong zo ki chong chi, zhang hong bo ki. Nu gu sabi bakba ti, ge gup tang se kui mang pu. Chong gish ki jim zhu ma la ki, chub zhe kye jin shik tu kyur gu shi. Lang zi yar ge chimpa tang tuan ti, le ri ti, jang do jen tang, ring nui jen tu, cui gu shi gyo su zho xin yu. Zhongku nüge sabi bakba ki, koleji bu chomze na pan nü sabi sunyi shi ji ju tu. Gop ti jemzo tu, nüge sabi kuri gui ju chi yu, cho yong ni rinpur chi ti. Chongki wash ki ju shu tang, chongki nang ki le gu le mi yub shi. Abu lo zi zhen kuri ge gup tang, se ku ge ju ge chi le, chi dong chi simpa tang. Chongqing qiu long qian zhe ki, qi zhu lu gui bak ba yorob tang, eri chom zhar qi dong qi ti. Tuan zhe ge gup tang, se kui chuk jor qi dong qi xin. Lo ri qi dong qi se, qi nga li ge yub shi. Zhongku su jun kan ki, yuan shi, chen qing juan ki. Lu gui bak ba tuan li pi ge qin bu zhou hui, tu rup su li pa tang. Zhongku lang kor, lu gui jian tu gyur hui, leng pur gyu gup ki, nyam yong nam. Bakba ki jishir zin cho pata, bir lin pata, ta na tili ge yang cho. Mingan ya bakba shi pata, lokze ki lakze cho yon ni, cien dian tu kur yupi, ngun zin che yupshi. Nugu sabi li chungwe gyundo ki, li ri nan ki, dupshu sarpa gyungur zu shu che gyur yuwan gu yu jin. Nyedon nishu zibshi lor zubi, zhang shue bakba kili ki, tingwe numjun chi hui. Bernum bakba le dianti chomze gyongyur dupa tang. Mingan ya lo gui bakba simju sarbi che gyur yang gui di dongxin yubshi. Zhang xue bakba kile ki su dupa zhang xue ki. Nye lo gui bakba sogu suksin la kacho tir du lam yakba yubi ngun zin jik yu. Zhe yu ki simju sarbi ti ngun pian zheng zin ki gui di tun sim su li pa tang. Lo gui bakba kya gong ki zhe yu juk tu cha gen yang top yu ji ju du. Zong ni lo nyi la zam li song mi bi, bu da sabi si ki ngui ni ju na. Zhang xue bak bai ki li, lu gui bak bai kia gong su ju bu ti do ni. Nu gu sabi ti, ki li ka ji ki tuan zi dian dan ni. Bak bai tuan li yong ki dian bi, lang zi ki ka cho ki jin si tu kyu xin yu pa, zi xie tu yu pa si. Zhongku bakba cong zo ki dum zi le xin na. Nye dong nishu zeng a lor. Zhongku bakba shibu, qir dong qi se, qi qik dong sum ke sum ju su chu xin xin. Qir dong nguyen por, agor tong chur ge ju gyab ge tang qi wa nga xin yub shi. Ti na, le di mi lin tu, bakba qi chu ge dun ju zam qir dong qi pati. Tui zong li ga jie juk qi par yu jin. Zhongku bakba cong zo ki cong zo xin po, liu xin ki ngo zui qi par xibu yin na. Zhongku bakba qi ge chomzhar gyu pati, tuan zi qir zong qi pi, tong me tun zim ni. Sanye zheng xin tu,

0: Bejong Longti Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letting Hyojian.
1: Bejong Longti Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letting Hyojian. Senaba tokun kan so derene beda gb 7 ni sundan heda gb 7 ba ye reza ni ma je
2: ten di le chin kyu nang do zo ne ning che chung che de me do zong de gong chung ju me ba re ji ba ba tan sam ko ye ro ka ki ba ba da kang ba ti ni lo ye ji ki ji la me jen tan sam so ko ye se de me jer ga ji se long chuan ba se pi ko ta
1: de so ge chu zha bie mu lo jiu ji ni zang ko zhe ra jia da ra teng zhe zhe ni Meja laga yinda tangi, kajin chua tangi, kala nipa tang jesun rama jijia, sulmi sanpa chunpa ra hibi koro.
2: Puhu xalo ni yu gangwa kukchi kor parje, donhu jibja yubi, chin tonung je, tejo lukdong liji, chamdo lojur sase, jadu re lansam maja par chungi yubi koro.
1: Jadu nji nga suren, lasa chungji jimun tu zikyung si ju du ni, nga suren genzi yu chungji sun shok pa wa hi yubi go su shu ju yin.
2: Xiamla le chije nang do xiap chan na se ro na
3: na chuan an bian bu qi jia yong ji mu ri tun zhe ye tun bie dun hu zu de qi gu
2: ning zhe zhong qie de mei dou zao ga di xian de gong zhong zuo men ba mang zuo le zhi bi ba ban ta suo ru ka jie yu luo yip ji xi bi ren ta suo ru ka ti ba ba 选吧杨呢刚他们就的加克金唐三松就是有把力下了地过去三区间学不去出去把的公众组问题结果人呢爸爸他说如果他这有把他爸爸带着刚你他们的三千人呢他说过去三个站爸爸他说如果独特性的干嘛就要拉怎么松的人的别的叫宁这种钱没多做个地下对公众组爸爸他说如果给什么这些挪威 Tengha rangchem ni ndagan chobar nyan yi jay gu jay yu, tacha sa yong ki lam zuibi njokpo lep jindaw chi song bari. Chahi nawa nan taso rum gendre xe ri. Chikdong gubja denchi tuyumji lu dawa sumbar, nrepong xaang ki mangso jada nyan xe, tachi tegong chungso ne puse patam. Tuyu te nizong chungso nan taso ruka zong ne, tansam song cho se yu bari.

Chobanamba, tada chie jia sinji bi linchin da na, bo jiong longchin nyinchi li kong, kange longchin jia tetong reza linchin, rongyang ji xinkan xiba de ri, ngana linchin zongxiong xinki rinchi yin. Xiala nga cu rongyang ji xinkan linchin jia nasi linchin, sen ba bo rani ji linchin longchin kabar songyang xiba dong yidu so ri. Kazi chiran duji luji tongji la gabo yoba mazi, luji tongjo da rani jia ge da ni, jen pama do bun xa ni, zho pomo la mendu zambu pasan na, tega kapa angzang, leko ji ge jie, zho ji jie dun yosong ge jie ni, kapa an zho tun toji, gomi dang, sawi angzang, tarong yi gan angzang cama la, ji leko song leko dang, bada ya jia anda na ji, dini kapa na jengo xewa ji, ngon la angge dangbo di na na, rani jia ge cha jala xie toba dang, ya na angge nipa di na na, zho bo pin cui ba kapa jia ni, ya da jala xie cho ri. Jian zho bo so la zo ji na, ge cha xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie bada ya jia anda de, na ji ma ji ru ji. De da ca ji che jie ge jia, rong ji jia jia de xie to ji yo bi, che na bi, lu ji do mun cai ga mang pa jila nga zi ni ta pa ni ga si xie jin yin. Ya zhu bo nan ba, da da ri ga long ching ka ba song yang lin cin nong la, zhu bo, zhun zhu da, zha dun, zhu mo, zha bar ji jia zha da zha zha xie yo bi, qin nan ba nga zi lin cin na xio bar ga si xie jin yin. Zhu bo nan ba, da ngun la zhu bo, zhun zhu ga zha da de la jin yin na.

chokbu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na cho nyongri nang tukiri.

Chobo namba, linzi jenjo to chobo cho la. Chamdu gojo di pyun ni, chen namba, jatong du chi jia nga si ren, to san chobo yung ita himandu shi ji yin.

Mala chi tong mar yong ka mala chi debi ki tul Kupar dom long ka nang shu la hien man di ka mazak dey ka taday Talab dey du mo tin daga xion na hel da A dervu ka kachay man di la haba shen bu ka padu Nga dervu ka kachay man dey du mo sen di du tan daga xion na hit la shun dos da Hien mong sok dey du sheba sa dmi Dervu gundu la tong wa chang zha me la dang da yen la kachay

chel ni ton ja me chu me chik lo ni da chu bal farensi ja sa pa li ru kong zo che be nyam je ja zo lo zo che ri ri ne zeng zu ge sum so ji be ton du thar dang je ying ar zo da ling du ding ni tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ge ta de ne ni ton chu lo la ani ge ge bri de me mi ri ne shu sha ge ni ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding ni nyam je ja zo lo che ri ri ne zeng zu wen shang gang gi ti ju da chap ra che be geji mimir ne shusha ki chanje ki mingshun nang lala dang aso lingdu di chukar lakbaadu jikyab shuji Xi Jinping ki gabchuk sunbe jayon tumi chokchin ting tangdo ki sunshe tol chunghaan miri ki ane banyuan tarwe lukyutras lingji kingsar jebe rungdang manasi ane jangar so mesimla yugu donwe ane labnyi ki nyanga gyundin cheyu cheche da kamyo tindachi sunna

啊，上山阿弥呀，人生些家儿不得了呀，那说的把土阿汤里呀，那几有啦啊，生些的呀，长得把些些老乌呀，土色皮康的，小来嘛呀，有那色皮康的嘛呀，多嘛嘛错么？ Kama mawa tsoshi maya, kesere tayi, jomle maya, jomna jimi namchu maya, te so lenke, lukiri ya, nganda ngango mahina ya, lo tendi ronke, sasha li ya, nam sora tsamze tonsa li ya, salanti tsamze, resa li ya, lo mergu ni ke pa, yer la ya ta ti be ni ke do sa la ya lo mer gu ke shang do ja sa la ya lo ka ti tu da ta sa la ya dong go ta ngar ki me sa la ya shar se se me ju shi me sa la ya zong men jer tong re nam zong na ya pe men jer ta la che gar ri ya Yavla chungra avnye ma se ya, yom la da wa zidi se ya, rong la tag la che gara se ya, lo rong na chungni gongzi ya, ma san jirbu ka longni ya, dar gu an la. Dubai ya, dranak po tenke tuwa yi ya, rong du ma yi, chang hu yi ya, Tene pa tu pene da ya, lu na tsa me wa, tog ji she ya, samka tang te wa ka ji she ya, ga ji che pa hur, lang lan zong ya, ha dar gu pung ba nyam ro ri ya, ha shang wa ka ru, nyam he ri ya, da la pung ba nyam zing ri ya, lin de li ka wa, San le mi ya, xe di na san di tong da ri ya, san di na tam shu, karim dro bya, lin de li ga wa kara da ya, na tong shong ta la, che gara ni ya, la wa san shi nor bu la ya, san ta gan jo bi, pa wa yi ya, xe xe wa de bi la wa yi ya, te la bu ti, jen zho xio ya, pa tu pe ne na ba la ya, po rang rang sen bi, chi de yi ya, ga cho ten de

0: Ala, Dovi tu ya, Gom gom nu da la pa ya, So marbo da yo, Sheti na ya, Lutsu nu me ya ta shu yi ya, Ke se re re re ya arbo, Ka nga ta ya, Pa tu da la an Dovi tu ya, Dobro ji bo, Mundo sho ya, Ba tu da yi me bu xo ya, ba tu ku xa me yong xo ya, te so la ji ji long xo ya, le ko na la vi, pe ra mi ya, ma go le la da le mi ya, leng sa ji ke tuk la te tar xo song. Ta tu xiong ke tak la te ka ti ke, ler ki rumbo shi ke kundu rong ki ke ji wo li ke mbuwa te pu, jen xo sun xin norbe dan tur ke kundu la xa zop ten ne, ba tu kundu la ti di serbo sa ke ke pa cha xe re ta xa tsa du, tu xiong tak la te ka ti ke, ba tu re xin du la kundu la pi ne, dang pi ke da la, nyam xe ri di da, rong yor ke zong sa pa sam tu pi ki ka ta, do sa ne, ka ka ri di da, rong yor ke te sa ta pa sa xin di da, ta ha ke sa jer bu ke kundu la rong rong ke zup xe di di da, la wa ke sa norbe dan da, nang ke ke u yo re, ngay ba tu nam ji sor ke ke jen xa ri, nali ka wa san le sa ka la da, chi da wo ta ha gor, na pe ne ke ba tu ne, do dan dek di ne, chi da wo ma la, xe la ta, ba tu nam ji ne, ga ga chok chok sung ba, ka di ma la, xe xiong sa de, tong xiong tak la te ka ke, sor ba ma la, te da pi ke ka ta, pa ya mi ke, sang ta ar dong chok ka di, xo xo pa na, sa bi nye bop ta ria, xo ke jar ka ba tu nam ji ke, sar ba la ti de, mere re ke, trahi ke ma la, mere re ke, sor ba ma la, re re ke, trahi ke ma de, ta ba ta, nga ga te, ko chi di sa ne, nga ga ke, ko chi ke na la, ni ri, ra ra ke, di wo li ke, ta de ke, ko shi, me li ke, di ghe do le, yu jo la, chong tong ta da la, ka ba pa na ta ro, ndal yo ke, leng kar ke, ba tu ke do la, ra ra ke, ma la ke, sor ba re re re re, tam de, di bi ke tu la, te du, ta ba tu tam si ne, ga ga, chok chok si ne, nye ma ka du ke, da lan, chok go, xo ba, do lung, chok, xo da si go, xo wu se, ba tu be de, dam bi ke da la, she bi ke, tra de, si ne, di bi ke tu la, te du, ye ri, ti ji, ti ngu, ti ri, ki, yi gar, pa pi, tre ten, ti ri, pa ko bu, ro, sa, tra ge, kong re, wo yo ka le, lu ke, tsar ka, tsar ka, ti la, me te, de, yo, gen bi, ten, ta, ni ma le, ja, jir, gu, ji, ja, jir, ti la, me te, ti, yo, gen bi, ten, ta, po, lo, tong, si, ngab, ja, ta, ro, pro, gu, ju, ju, tar ge, kam, na, ngu, ga, na, sa, go, shi, kar, gu, ta, no, ti, shong, tra, ta, ti, ta, ga, ri, du, ngon, se, ze, le, mar, gu, man, yung, ko, lo, ko, nyam, sa, la, le, en, da, ni, li, jen, da, men, da, hi, ton, le, sam, si, de, la, ki, ga, la, tra, si, de, gar, sa, shang, ga, la, xiang, le, hi, ga, tra, hi, chi, bi, kong, la, su, ja, te, la, hum, tong, zay, ya, ju, bo, ro, ta, tra, ki, kong, re, ke, sar, ba, la, ti, du, ya, ka, di, she, shong, lu, zik, lang, ka, de, tu, ji, she, shong, lang, ki, de, la, ku, mi, ke, lung, te, tab, la, tang, nga, ma, yu, a, hu, ke, ma, yu, pa, tu, na, po, da, a, ni, tu, le, ri, ka, da, so, ni, di, le, nga, she, pong, do, le, ri, che, la, pe, di, che, pong, yi, kong, kong, song, po, du, nga, she, dong, yi, ka, tsak, sam, tra, du, nga, she, dong, yi, le, tsak, sam, le, du, nga, she, dong, nga, ra, do, pa, nya, sa, se, mi, che, la, pe, le, nga, she, pong, yi, te, he, le, lang, ke, hi, hi, di, da, tra, mo, lang, ke, sa, ni, sha, ra, tsak, sa, tab, du, mo, ngi, shu, ta, nga, tsak, sa, hyun, yong, mi, hyot, na, ngo, ke, le, ko, ri, ta, la, wa, ka, sam, nor, bu, tu, ten, ne, kar, ba, ya, da, de, sa, ur, ji, pe, mi, ke, lo, le, ti, ne, ta, no, un, da, ga, hyun, tu, do, ga, le, ti, ma, ku, mi, ke, lu, ti, tab, le, do, ju, tu, no, un, da, ga, hyun, tu, do, ga, le, ke, sa, sha, la, shu, no, ka, ke, sa, ke, ka, lo, si, shu, mi, du, ke, nyak, no, si, lo, sa, yon, da, ma, sa, du, ke, pong, lo, si, da, de, ne, du, ke, nyam, pa, si, lo, da, to, da, ne, pa, re, nyam, si, ta, de, ma, sa, ke, sa, la, de, be, ke, ka, di, ke, ma, la, she, di, ti, ta, ro, ti, ke, mi, ti, do, ju, na, re, jar, bu, ke, sa, sha, la, tam, shu, mi, ke, tun, ro, re, ge, de, mi, ke, la, lo, re, so, shu, u, le, ke, he, ba, me, te, do, na, ke, re, ye, la, lo, ta, ko, ke, du, yo, yo, tam, se, du, ke, sa, sha, do, ju, tun, ro, lung, ro, tun, si, da, si, de, ma, cha, mo, ko, ma, ko, kan, da, ta, de, ri, ma, a, gu, ke, sam, no, a, da, da, hi, ta, na, da, ma, an, du, da, sa, ne, chi, fon, ro, ta, ta, ge, ti, ke, te, ba, re, mo, la, chan, de, la, te, lo, le, ta, le, ri, e, ta, la, mo, le, yi, le, lo, ri, ten, so, wo, nga, ki, go, lo, ri, e, ten, re, mo, la, zin, bo, le, de, la, ba, bo, ye, ta, me, ko, sho, o, son, a, ja, ko, sho, son, li, sa, le, mi, li, jim, di, wo, ni, li, nyo, le, mi, e, ti, pa, wa, ni, li, she, le, mi, e, ka, do, nga, ni, li, sa, le, mi, e, la, lo, ke, tur, ke, shu, ke, son, ri, som, wo, la, la, so, ba, an, de, e, ma, ye, wo, ge, pu, kan, zin, zo, sa, di, zin, sa, ngo, ma, hi, na, man, ka, bo, le, ke, sa, sha, ri, li, go, ro, bo, ka, ri, mo, na, ri, e, nga, da, bo, nga, ngo, ma, hi, na, cha, pe, wo, na, zo, shu, mu, na, a, cha, ri, ke, zo, sa, li, a, mi, wo, yong, yor, le, sa, li, e, cha, pe, wo, na, zo, shu, mu, na, der, yo, wo, le, ke, pa, tu, de, e, mi, hi, wo, zo, ba, ka, ra, bu, cha, pe, wo, na, zo, shu, mu, na, a, cha, ge, po, ron, sa, cha, ge, ri, ta, de, ba, wo, me, hu, yo, le, me, e, sim, ka, me, hu, te, le, me,
1: kong la sepa tene rungkhi sampa tuen rola pa piling ro, me lai xawa mbomzong ki lechi jyogu pa tiri. Lechi nyakhi pa ti, jimi lechi na mantai zanjuri. Ta indi ling ro lechi kyu tsar.
2: Düsere Sanjur

0: Goli Chanjara, Sakur Tejara, Lutin Ju.
1: Yu Yi Lambor Sadunba, Gana Tiji Lotuzo.
0: Birchel Lato.
1: Birchel Lutin Chi.
2: Sinking number two, Konkamza. Tata ne Pujo Lontan Tele, Konkanki Lontan Chi, Pujo Lotoki to Suri. Hiamla Puran Jojo Mitzka, Nabekazi, Himjozo, its only Nawe, Pujo Lotola, yes only. Bu meta lu dawa jip da pita za ka tsip joko ngo tun do du che hyori lo za hira ngene
3: ji ji ji den ko wi den jing ra ye tin ba ju ga chun te ji nya ma yang ngo ngen ro sing gi chem ja ji gu ra me mo pa da chung wa ci go lang ge nga cha jing ni rang di wu to den ci xie du si dang se ga wong zhang ngen nguan zan xi be na den ji gang rang jung se men ti den di le ga da dong nang xie di qiu xian dang ya xian mei wa xie ba den mei jia ba gen zhun da ba ji xia ge ci go lu ge nga cha jing ni ci jue lu ge nga cha ye ba de nya ma na ci jiu sheng zhou ge nga cha yan ni dui nin ci niam zi quan ge dan nui na ci ge lan ge nga cha jing ni rang di wu tuo zu nan da bei de ji ba gu tong gu zu xin ge de ni duan ci xie duan du ge cai bai na ren min qiong ren zhou ji de bei na duan ji gang duan ge du sui da da ke de xin ge rang jiu shi men tu duan di le ge dong na xi de qiu xiang da ye xiang mei wan xi ba duan mei jia ba gun zhong da ba ji xia ge zu en ni na da zuo qie sa xing li guo le xie xin guo ya da qiu xiang yin na de ye xiang yin na de duan ka xin mo ji de gun zhong da li ge zha zhi suo ji de su cong mai yin na de zhe ge le zi quan ge deni ci ge lu ge nga xia jing ni ci jue lu ge nga xia ye ba de ni ma na zong ni na jie ke xin ge ci jiu shen zhou ge nga xia yan ni duan nin ci niam zong du sui jie le xin ge
2: deni ci zhou tuo re da ge nga xia ni ni ma bo me qian ren jiao tada zo rang di ci jiu dou ni ci di ci jiu dou pa pon dou lu ci ni dou na la yu ji nga xia yan ni dou ba mi rang ge sai dem zhe si ba bang dou jiao ba meng ge ma ba se ge ho ma ge ta jia bi lu ma xin dou tun jiao men he ni dui me jie ba ta gun dou de cha wa xia ge dui zhe ru ku sa ge de wo suo jiang za dunia sa ju nga ge lu shen bao xian ni nuo de ni ci jiu xia zong ni dou ha qin dou nu zhan chang su tuo zhang na ho ru ge jie ba ta gao tu ni ye la xia lu pu lu zhu bi ci ni xu ye qi la mi ta pe da dumpa ci ju dou tore da ge nga cha ni ne ne ma pom che dun jor ni che m te pom che m jo ndu pe da je pa ge dab da te dab da zuab ri da ho te ne rang di ci ju dou ni ci di ci ju dou pa te pom to ki sa lor ki te ne mon he ne te mo jo pa ta gun dou da sa che sa gu ze ta chim ba la chen ko te ki ju da ho
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro pu sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem bo xian ne no ab di ni ci ju sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi ci che la chan so na ci ne xi ge chi la mi ze da ho
3: 谢了当的,中文美秋龙松看戏TV,有些乾隆策把忙,写着七九年,交际把的,喇叭地学干嘛的学人,老居得扎切的龙策有了多,七年经历,喇叭生给清德,破卡着,下绿参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策。那么得破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色革命哦,这款个。谢了把的接班的农业呢,美秋龙松给看戏TV,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
2: 接着这就能交接把喇叭地学干嘛学人老居得扎切龙车有了多这款个对那当你们把计划记得可能了一拿了老居里拿的扎切龙车有了多这种没事个真过就行个对那当大娃日日了借用你一下都给把这个情况就有了对那不要接班的了抢出呢把这个七八双啊几脚居你脚比脚啊脚不对脚不脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚脚
3: 的地区呢？
2: 对呢，他突然间在开始比较呢，突然间不没打了大把钱，不七八年去算，接着就不七一，日子你嘛干嘛啦？用处没去，出去啥路？就话广东，广东路的哈钱多，突然南国呢，不会南国的，俺都去做军人的，西路去做等把年了，都是从上开，上年不要去年去一起，不年去啊，热大哇，用处去了，那年不要去年去找，热门门用处没你。一年不要去年去对，热老吧，用处去你。太阳的不叫老多雪菜。

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Peta.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ningen Je Tuba Nabazo. Tada Chichi Ningi Mandana. Pejong Longchin Ningchin Li Kong Kongke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare. Gongke Lechen No, Mundi Zongrong Lechen Meto Tongmulan Hibi Liu Ngaba De Lodun Hibayan. Nga Lechen Zoshinwa Lodurian. Hyangla Gongke Lechen Je Liu Tere Jadren Chikshina. Liu Ti No La, Drokar Tong Tongso Kibi Yangzom Tongsui Ngochi Nyendra La Chi Chen To Pozirson. Nyendra La Chi Zinkong Na Lhasaryo. Zinkong Che La Karcha Tuebi Yangzom Ni Ha Li Yinyo. Acha drama la na nyendra la ji zanda yinba ton jun to takar dekin ko nyi cha pomo lhanzi ton acha drama li me. Yangzum nyendra la ji zinkang non jorwa ton acha drama la cha chen li chen yon le mchuk yin. Jun tse na tanto yangzum cha zupu detong tse lume la menkong to ta chi ton rogo pi korso chindu. Hyang la me to ton malang hie pi liu trupa ta lo de hyajian.
0: Me pu hiri pontong yomo la. Zongri logu shesin shejirne. Gongjong santu zongri zetang de lochu xiahi jebara ema tsara.
3: Che ne zongri logu zetang lezen senbara gansukyo.
4: Nin sumpi ningung acha duma la leka tuyete zong mimi ngon goli nzu. Yonzom, rong zupur natsa kongya mai para dema tama rindu. Tering ne popa trojo tong tse zojo so leka tsezi tozo kihi. Kihi. Deje nima kahi me yongzong la nri zo tong tong tse zo tong ke kweba tong yin yongzong ngomi laban gui te sama sorokyu. Yongzong tabara shubi shutu me yong nyongchung ke jitu yinbi pama nyi je shangshong wo cawa hiyan. Me tabara tochi zoi lanling kong yong she manyong la. Dewi tongse la tuba kwe jitong xioko lapu niji tse ngon xie zang xiong na deli xaabi tse xi zo me gui. Tongmara me lapa deja chubo me kara. Tse je zhuwa yapo ma yungwi. Aja drama la je xie xie mnyungwa xie tongge yue. Gong zang ne lali ngu no yongdar xiong de me tengu me ge tong ma yung la. Ming ne dewi mbe me xie bi tse mongda ji ge zo tong xie. Yong zong je tata ca tse tong. Zhong tse nrami nazo zui de, ngune thongmar aja drama la je xieba nong yin, nala nam na drama xinba. Ka la si na zhuwa kiwa. Di na milan zi bi tse zui de, kong mami nyi chen tong jo ge sa cho cho tong tong cho cho zo ge yo. Wen zhong, ko nyi le je to chi se ke je tu cu de na yong zong xie me de xio je tu xie yon. Ten zin lan zi san jo la, se zhu ji popa zhu zi de, Tadra tong ki yate, hyugdre le che jang shepa le, sula yon nongwa tong gwech me. Acha drama la na sa te la, tembo le saga me pe, yon zong drapa ma ja chong, jao pi kui she te madu kami yin. Tata chendara, ngoma nyendra la chi shepa hin, chong se tabu usuk jake me la. Chendu de katar, kadu san de chong, tedu chong ka, choma hili me chong, dao pi rong tindra me. Mering wara me she medewe ngang tsui te hari huri cawi bomo tenzi lanzi chito te. Yonzong, rong nga tong drag ma re, nga la ngenpa xiar tong xio la sa juye. Rong la totin sumpo tele me pi trepa jaba hi so. Xie tumir me pepi no ce mampo hi lu juye. Tsui te acha drama la chi tonggep me dupe nang ju tong ke. Bomo ndayi na ngen nong ke tochi tong ngenpa la goja na jame. Yonzong saadyo na suchi saajire. Rong na tenri sinta mepi sinta. Rupo nanti che sinta hongre. Je kecha nyung mazo kong pomi popa trozi ting yu. Amar milo lorong dawa hikte te kongdar lade she ching piku gabar che te shirtun. Tenzi lanzi che jago hyuk chi tempi dra te acha drama la pa zang she. La nong ka kala santo te pa ya. Yonzong la milo ki te te. Ta rong loka zoba yu. Rong na chensar jindu. Da nga kala sawe tongka ya nyangsong. Chue sarochi. Ye tatsong ni kye de nye kong no nyenting tawar song. Kong mami nyi nga ting tu songwe yongzong ji sambar dering ke ne zui de nye lenpa yinam. Da ting denju acha drama la de. jun to tochi la chunzin shiki mebe, tochi sui charji, ngay la rongka chupara mangi ki tingne, mandri pa kongyo me sambatong. Tuyon to tatar shina machoba mechong, tanda me yi la xar manyong la. Me tanda shina, jinda la samba nanda mebara, marab je shui chui hito ngay zin chiyo. Kong mami nye para, yong nying gawa kongda yu me mahi me, gantar kunyi chi katsu la zoju me. Kong pe go daba yong, jun tur chute, ta chong tong, jagu go la seka hyo yu. Chong chin che jago te ta yong, rum te go ya po hi techi me. Yong zong tongmar, jinda ki chen tu le du, chokya tu bi chong chin dara, jago chun chin dara hi yu pati, mo la pa cha samu shung we. Kong chui chin la, tanga tinti kuma hirwa yin jire nyang chong. Tata yin ni, chong chin che jago tana, jinda ki da chu ma zui para, chun chin to chupa hi. Kacu jirin hiin tar pomo tenzi lanzi la jeka topchi yojin. Ti gomo yon tenzi lanzi chintu joje xera rongke nye kongtun zu. Kongpi go tontu niti de. Aja duma la che ngu la yongzong nga de pomo gongzi sabar mbeto tong. Yongzong che go tepi dong. Ke hyuk chungu. Tenzi lanzi ama la che gongzi sabar hyo song chintu. Me kekya mazo kong kong chung no ne tenzi lanzi che su no kendo ngon. Rong na tenri sunba la. Sa go na chun yin chi sohi. Ma hi ne nga ami don tondui mandu. Hie go shegi me. Yong zong la taki ma yong wi go chet yu kin hiu to song. Me nalam to tenzin lanzi je kecha ta sepo go yong. Kecha ta da jima ji kin hie ce aja drama la je tuk tuk bar to ne. Aja la tenzin lanzi je to ne gongsi saj me se chindu. Hie hie. Aja drama la je hinri tewi na roker jote. Pomo ndayi na nga la kontro chong chong long kandu. Je xue jin ja popa kong che te pomo ngondram ne pe chong. Pomo, ta sunpo zuwara mayon ro. Nga lo jong she guyo. Je xie pa li kongpi go she chme. Ti gongmo pomo kala sawar mayon wi. Aja drama la chong gongzi sawara tongka me pe topi cherte sheru che song. Amar sher songwa tenzi lanzi ki xe je nan long. Mo la lubur xioba xieba xin, toka ne ma pa yong te, xeri tatsong nong zu yong. Ha yong ke kachu xie di da zang xie. Ce long nong ke ce la la tma nong xin. Yong zong, jobo doji cabo zu tong. Nga doji te zhe xie jindu. Xioba qim ne kontro long di tuan bi, ami san ne ngui len ju ma yong. De rin kala xinba sa ju ma yong wikara, do no jong ami kontro long te. Gang tar, ngan su nong la nga tong ami kachu la zo ju me. Rong gombar chi xie. Ye xue jing me qie ro tong wang ong cei xiu ge cei zhu bi zo la de na ngo ma tou xi te zhe yue ba dar du na. De re yong zong ge mo xiu ne. Rong ne ama la la kong zhu xie zhu jian ge. Gong de re kong rong ge ama re. Rong la ama yue bi xie po yin bar gom. Su gang nga la ne ama xi mbe sa xi zhu me. Me yin ne kong zhu ka zui long zhong rong ge zhe bar duk zhong tong ken e yue. Ye xie bar. Ten zin lan zi jie. Ngi ama la tong yin cha ama dragma re. Gangtar nga kong la gapo me. Ta na tada xie ti kese. Tali gongju tochi cabo zoro. Xie xie bi yong zong cha deja chupu ce cabo zui te mi dun tu di. Tenzin lanzi cha nying song tochi marapa xin mi yu zang xi la dre se dirma kong se. Da na yong zong chendar leba ne tabara tenzin lanzi cha se bi tochi mang xue tong hindo ka xue ta yin. Tochi se char je tazu me yong zong la te te. Yong zong, nge ama la hika yapo mebe kara sunpo hi yo. Tadong nga konar dikta dochire. Kavre nge piku yong ngohi jagndu. Tan nge zueta mebe chatare. Ma chomara rong ki sanwa re yue bi, nge sanwa yong ma yin la shesu jungtu mendu. Lapardo nge ame shesu jungtu me. Nge rong ka amar yichi meban danra she go dun. Nge sepor hi ma hi chong. Lo jumi ting ni amar yichi me. Yichi me na lo te chong jue me si. Ter ting, nge kong chong jun to gocha je te, ten no ama la tong me. Yina yon, te chu la rong pomo yong chongpo xindu pi, nge kong chong ke demi ki rong la jogiyan. Zakur re, zong da ting ri shero. Kong chong no ke chala la gang yu lapa ma jo. He, demi chongpa hi yong zong cha la to tre. Yong zong chen tere lepa ne zong, pomo ten na rong xe ke la gui ge me pa xe to tong yon. Tereng tenzin lanzi je rong la yiki kenpo sen nong ke sen ni te xie bi. Lubor to mo lanzin bi tatong jo ma ze. Yong zong rong ni ten.

dara ma je je kemen do hi tab hin zin te mo la lo so tong yo ten zin lan zi je yang zong la te te nge zong khe ba hin she kan tu she cho ke cha chong por hin na kong tong zhe ba je te chim ni ten ting re nge sin chong che po ten ma du yin na yo nge a mi she tan zong ke ka le hi che re cho mo tong ro tong ro nya mo se tu se ta ta zo hie ni ke she te re she zong nga she lan ro ge ke xie jie chui kong nong de song de dong ba zhu xie dur le ba xie de ji to be chung chung xie chak bar ka de yang zong de a nga lo chuo tong yang to lo nian ta wan zhuo jin gong zi gong mo ge a ma la kong yong pa zhi gong zi zao wa ra pe zhi ma re rong jie san de na su xu zui ti so xie xie jie sha po ra xin ju song de ni za ni ma yin bi yin da ma mi ni xie la tun song kong pa qianbo di no lar yong qi xing chu dong yong zong ni li ma la. Dui de ne ca zhui qi wei sui ke du yin. Sui da pa pi la ga wei la si men nam ca zhui qi wei nye zi la ma ga wa xin ni mi wei zi dong la po do ha lam ju ke me. De ne dong dui qi wei men nang je rong ke xia za na dong zho war do ni ma la ma xie jia kong do jeb. Ni duk je ting ni kep. Lak para lak xiu chun de rong ke zuk pi qia ki re zir ni ma mo po pa xie chu yu. Ningung tuzo ca lam lam ji nye zi la tra de, duanda me na shi lan zho wa nyung wi. San lam de, dewi kaku sim. Kaku sim pi duyendara, yong zong na lam do, gori jasi me to la kowi sen ra na je, gei zong lakbar sa wa hi kogu yo. Yang zong je ngor arjo lumba hi juan de. Gori nong yu zong de zong, rong ni kipo no san tongkin ra wi, le ka hi za de xia zi xie. Cam dara, tangi tenzi lan zi je rong la nga pi duyendu chen de, thokar me khongchung la chongda shepar song. Me zazang ngon khongchung ki go shekab. Khongchung no nyet chenpo hi ting ting so so hi ting yu batong. Ti ting ka nye che zongzing tuya. Gikong ka chayu tante jayu bi. Khongchung ta no kong hi tu thongwa ma zi. Shu zhenga po hi chong gomi tu tuyong. Me ngwe la chayu she. Deji yanchen je kangpi zokwe tong jiki la tegab. Kongpi no nyen ching yu la. Lakchi loli ji chong yu ba ma zi. Kaan tong la karcha tepi chong ting to. Shijia cha ngo se pomo kaxi cha lui la donchi chan li chwe me pa tong. Langar to yung ju tong to zik shago la so pa khecha cha tepi par mampo hi pa cho cho cho cha jariyo pi. Kar chong ka nampa ta dripa tabo ngay. Tewi ngo se ngo so tada ka par te na ziju che yung me chong. Pong ting to mri tabi donchi lep chan tong. Nomi to noki lep chan li Demi yong so jibur maman jenji yinbi. Tongmar tada tongkab rongi jikbo yin yon dong ca lamlang tong nying dikdik du yo. Me ming nye che tada la ta zamli mutu ta mani para njokbo yu de nye chi ting tong goja ting ka chunpa zangzin tada tetsi jeb. Kongpi no geda lepa drop je, kongchung tar ngar ki gonja jeb de kongpa hyo to song. Yong zong je rikpa tse jik de rin de gore nong chuan che ta chui chong me ming dun to ting kong ke chang ting ke me yama suk tada charwa tong. Me tada ke mo la zormi ta ong yamo sheba tabu hik shung de debu me kongpi de jo la yang thokar hyor. Me kong chong ke go she la nye pi mi ka pi kui she chong gang tan zomi par suk kero tong de te sem ne ko ta yi tsimba hik she. De ji me kongpa hyo to pab de he gor ta ke Susi ngodong marpo kohyundawa hi chayu pi. Ngo chawe nonga hi xate rongko rongla jesu tadar sheju me pi tangcha xa. Yongzom che chunpa ta tsangma chuni kamje, lanzi che nyechi zot xa. Taji rongta che te tenzi lenzi che mesa dohyur, me sambara chinsa chongche nongka matsuro nyechi duwi loksu meba na ayin. Acha drama la chi chong, yongzom la kongka nyekong nongla zongda sheba li nyechi gu me gu xe ka tangshung la. Kung nye che tenzin lanze li joso toy chong gangtar doa thong ma nyong wi gongmo zo me gwe pi che yin nam. Wen te, chongse to nyinggong nye che madu par yang na nanto la tsig yu san te yanchin tewi kher song. Tenzin lanze che kong chong la zongra she charwa ma ze. Me yu chunpa tsopa na jo chui sin pi. Yong zong lar yong gore nong to nge suet de. Tsang dara me rong lo nong to chun gangto she chong tangin chong ting ka part da nga yong yue pi. Mö sambara tiri ngay ngó chaju mepi leka hi xe son. Par tanda la ta kala rong. Jema ngay mekshi zonti zonra xe pa le, chong ting ka par tada la matang ong san te, lar yon sen no mata ju chwe zin hi xa.

Nishela tawe tuchela chenzen zede, zangkorela nyantarayon kama jada ngache yi ngisho ndrancamcha ngiche zagu. Santo chome tuka tara kodro su sojen luchal chigo che xiao totu. Ngiche cheche monta tonde zupo jitsi la jinchung zagu. Chayna, ngiche chena lukan dewe kodro su sojen cha yondarano hota ngon xiao gu. Rai kongrang ka lupang giche cheba la tu yen rintang kong yen rang deyatong ka nechal jeli sa tong tau de pomo yewa tong rinne che jau yung. Chutsu panjur cha nebo che maya wara ma ge cha nupa chetra yen rang nyay tara zupo ngiche chi gu. Kyuni pup nipa tong umbo chenchin pie matsu. Drama tong poma che ji chachin zambi nechal wu rongu cha nupa ye ne lupo ngiche uchang cha gu. Chenre tong tenbe ngiche ji nire ngu to la lusian de yen tongwaran jeg tau. Kodro na pyechung su santur jenta tongwi chumu chowwi reis mazi. Solang dimbe ngiche chung yenbi santur chumi ga yen chua yen da kodro chupa tong jeg je. Taiji chawasala tong rongji lujung su so jen lucha la yon julian tong lalin zhe de rongwo cha lucha la namba tong nondian pinsang jechu sa tong gu. Nipa na zupo ngichi monta tong ne zangko re la nyantara yon kama jada ngache ya ran zupo ngichi nrenzang za gu. Loche mndawe mchu ji nyantara zupo ngichi zhe de nuchi tonyang tong lupo detong yon wara jinchong za gu. Tamiya jintin cha chigwa xupa tong lujung hota zhe ne zangko re la nyantara yon nyay nga waran lujung ngishu nrenzang tong rangchi zhe na kama jada ngache yin lujung za je. Yin yon chito solang ye bi ngichi wuchang zhe de ngogu la nambi lujung la xunya tong lujung tong detong nyang tong yon za gu. Ngishu nrenzang ji zupo ngichi jiba na ngichi zhi bi jirang nong nyay pachi nyusan rwa tong lune ngichi timba tiangba. O jiangzi hawa zhigi rewa duche nungki nuchi siden de hidi kubje nuchi siden je dou saunye chowpar ji ngiche la sera. Jintong ka ngisho nrenzang ji lucha la gongtong dung rwa tong gongkor xeanba. Tingzhou tong pingpong bolo jaba su ji lucha la zhigo tong che nung ka solang dingbe lucha zhigo su zai ye. Sakla towe zhongming nguni je na jenda kudu chupa na solang dingbe lucha la yabu xeri. Ngisho mndawe zupo ngiche ji siden zebe nuchi mndawe nyayre la hachan ji zupo ngiche zagu.

0: gulli chanjishar, sakur tsijir lūdīn jū.
1: Gūyī lāngbara sātunba, gāna tsijir lūtū rū.
0: Bēcī lūtū.
1: Bēcī lūtū rūnchini.
2: Sīngi nāpa tsū gōng kāmza. Tātā nē bēcī lūntā nīm tēlē kāng kāng kī lūntā jī bhūjī lūtā kio jī tū rī. Xiaam la buu rang jiao jiao mei zikaan nabrai gatsi xiam jiao suwe zomrei nangwe buu jia loto la ye zongne buu mei da lue dawa jiebi nabxi da zaka cip jio kwa ngotun todu jia xiori loza xirangane.
3: Ri. Dunka wei dianjing ra ye tingba juga chuntio ji nyama ya ngon nguenzo singi chim jia zi gun ram mei mo pa da chungwa ci go lang ka ngacha jingni rangdi wu top duan ci xie du si dang se ga wong zang an nguen zang xie bai na duan ji gang rang jiong se men tu duan di li gara donang xie di kio xuan dang ya xuan mei wa xie ba duan mei jia ba Gönchun daba ji xia ge, ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na, ci jue sum zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zi quan ge. Dan yi na, ci ge lang ge ngacha jing ni, rang di wu tou zu na da bai de ji ba gu tong gu zu xin ge. Dan ni dun ci xie, dun du ge ci bai na ren mi yin qiong ren zhuo ji du, bai na dun ji gang, dun ge du sui da da ke du xin ge. Rang yong su men tu dun di le ge dong na xi di, qiu xiang da ye xiang mei wang xi ba, dun mei jia ba gönchun daba ji xia ge zu en yi na da zuo qie sa, xing li guo le xie xin guo ya, da qiu xiang yi na re, ye xiang yi na re, dun ka xin mo ji du, gönchun da li ge zha zhi zuo qie, da su cong ma yi na da zhuo ge re zi quan ge. Dan ni ci ge lu ge ngacha jing ni, ci jue lu ge ngacha ye bai le ni ma na zong, ni na jie ke xin ge. Ci jue sum zhu ge ngacha ye ni, dun yin ci niam zong, du sui jie le xin ge.
2: Dan ni ci zhuo to re da ge ngacha ni ni ma bom qian ren jor. Tanda zo, rang di si judo ni si di si judo para pondong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rang kan se. Temre si pa, pangdong jor, pamong goma pa, sakar wong. Maga ta jabi loma simdo tong jor. Men, pe ni, tui mu jeng pata gondro deb ca wa siar gui. Tui bzan roku sakor to ngoso jeng sa donya sa ju. Nga glo, senpo xia ni noab do nyipsi ju. Sia zong ni do, hachi nu du. Nubzan chan su to chang nam hong. Rugi jeng pata kao oto ni, ye lam xia lo. Pulo jupi si nye xiu ye chi, la mi. Ta pida dhamba tsi judo thore ta ki ngacha nini nima pomi chayam dun jor. Nye chayam ti pomi chayam dun jor ondu pida jeba ki dhabda ti dhabda tsuab ri dao. Tini rangdi tsi judo ni sidi tsi judo pata ondo ti kisa lor kishita. Tini mon hui ni tui mo jayak pata gondron dap tsawa chi eesha guyuzi ta himba la chanko ti kizu dao.
3: Ji.
2: Tini rukpa la chansu na tui abzan rukku sakur to ngoso jangza dunya sa ju. Nga gulo sempo xia ni noab di nipsi jo sa zon di do hachi nabdu. Tini pulo trupi tsi chela la chansu na tsi nyeshi yachi la mi zi dao.
3: xia la dan de jiang wan mei qiu long sum kan xie ji wei yu xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xue gan ma de xue ren luo ji de zha qie de long cao yu la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge que ding zong bi xiao jie de tu sei ge bing o zai quan ge xia la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long sum ge kan xie ji wei yu xie li na le qian long cao ba mang zai quan ge
2: 제라치준이
3: Gongli nanga nika peda jiba ka da xin do di xio cargo, xiamla tering ka zaka cishio ko la ngo zhendo di xio na?
2: Tene ta tereng ki zaka cibjio xio na, tereng na pu me ta lu dawa jipi cipa nye xio suam, jida jipi ci ye, riza nima, kama la, njongchu me hachu, chui chi saro, jiwa kontong, pontong lo da hachi no tu, tereng namgo na poe namgo ri, nga ru chusu juin ta, shiru chusu dhamba nila da sutan saam ka, saa nyi puyo ci nye xio ye chipi nye xio nga, za dawa, njongchu cho lao, naa nyi puyo ci nye xio chao, za mungmer, njongchu me ni. Yeni pöyüsü neki döy, zahlakba, cuntu çüni, tayin diye bu cilotu kütser.

Chupa namazu, dietao na zhuwa mi chi xin de gar chi wi chong gubi cha jin shi re. Dietao me zi, di ji ling tao zhe la, dietao me zi, yung jue yang ling tao zhe re. Ming ar pe yung si cha chu na, mamang jie dietao di huan la par ji tong we, tab ju jie ni bai tu xia di. Dietao ke pe yung, zu jung si bi, gan tab yu si tong wa tang, yung yung ji mamang jie, dietao che zi jun chi mi bar to ra tong ni. Pe ji par ji nian po tang, yu ren di ku la gong di gong lai tong yu. Dati dietong na xingzhu mongzhu jia la su taba re la pe zhung pa ji jian ni ji taba yong re. Xia la xingzhu linji na dietong kwa tang zhe wi li ji ni mo xe mba ni. Naba linji jia tuan zhen xiu gong ji tie xia wa lan zhu yong wi mendui xi jing yin.

zeta na dobi bejong che yosa na yu lu shi ren la pharji chen jo du dru nyo jo ta chu ju ba ta on ran da sa ga wa ma chi san da shi yo ta ya tu pa na ba zo te ren ka ta shi jo tun che ni mon da ra nga zu bejong che shu yong che gong pa la dobi le ji shi sen do

Sinkena batso kunkhamza, nga lichi chochwa pa hira namchaye. Tata linje ne sen kuchuk pandane, pyojo lungtay nyamche le kong kankwi lungtay ta pyojo pimzu khan ki nyamnya shibi changbi yang shibi lungro lichi ri. Lichi gomina nabachu, naakchu rungpa sampa tuandro la papi lungro melay xawa mbomzo ki lichi chobji pa tsembari. Tarengi lichi na nabachu, naakchu rungpa sampa tuandro la papi lungro melay xawa mbomzo ki lichi chogu pa tsembari.

0: Chobanamba, tada chie jia sinji bi linchin da na, bo jiong longchin nintri li kong, kange longchin jia te tong reza linchin, rongyang ji xin kan xiba de zhi, nga da linchin zong xiong xin ki ren chi yin. Xiala nga cu rongyang ji xin kan linchin jia na si linchin, sen ba bo rani ji linchin longchin ka bar song yang xiba dong yi du so zhi. Gazi qiran du ji lu ji dong ji la gabo yo ba ma zi, lu ji dong xio da rani jia ge zha ni, jing pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun du zang bu pa san na, te ga ka pa ang zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie du yu song ge jie ni, ka pa zhu tu tu ji, gu mi dang, sa wi ang zhang, da rong yi gan ang zhang cang ma la, ji le go song le go dang, ba zha ya jia an da na ji, di ni ka pa na jing go xie wa ji. Nguan la angi dangbo di nang na, rani jia gecha jala xie to ba dang, ya na angi nipa di nang na, zhobo pin cui ba ka ba jia ni, nyan da jala xie cho ri. Jiang zhobo so la zo ji na, gecha xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. Di da ca ji che jia ge zha, rong ji jia zha di xie to ji yo bi, qi nan bi, lu ji do mun cai ga mang pu ji la, nga zi ni ta ba ni ga si xie jin yin. Ya zhubo namba, da dhari ka longchin ka ba zongyang linchin nong la, zhubo, zhunzhu da, zhadun, zhomo, zhabar ji jia zhada zhada xi yo bi, qin namba, nga zi linchin na xio bar, ga si xie jin. Zhubo namba, da ngun la zhubo, zhunzhu ka zhada de la jin yin na.
1: Aro.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangma di na ne ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

Chobo namba, linzi jenjo to, chobo chola. Chamdu kodo de punni, chen namba, jadon du chi jia nga si ren, to san chobo yung ita himandu shijin yin.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta no ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se wi ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de wo ho yo ma zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen zu re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zu ko yo ko ya bu dang
3: ko yo la ma zu ji mo me yo wi ji 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。

Chubo nabatso, te yongpo kawa jinsi, gongri rawi kuni gorjian, sayi gichu libar jinpe, ni chundara, na ngamu ne boda si, zalen gongla yongs trabatang, nila zun si, pa nga dinpe, pere mamo mangzu jia, rongri tsuni jia kaya utan tunpe, tunmo ma yipe, sanpe jini zogchui si yubi, pere jirini jiza na, rongja rizar pongzu chwe jia, zachi noba shaytang, mre jini jia garsi chocha choyo. Tena tere trashi jato nimondara ngazu chandu kato she pate pejo ngarwi kompar yongwa ta mi jarmawin jashok dinpia mendo she.

Chubo na ba zo, chizu pheji je gandrun na karda dong chongxie man nam je xe chuvi cha jen dang nang sabi bayu ni niri ji ma de para gong ni gong da pheji yue. Labar da jo ju gui xin zu pheji sa ju gong sara tam si wu nong chan xin chizu shu yong je lao so dang. Chue din chan lo ban jo su dang para shu ji xiong ni da ja pe mo mo nam xun tu je chizu wu di ji cho wa zhe xin. Jibi la dang gawi dhola, bazaan me bara tsoa sa bara tuyong himo pardong baji yue.

0: Rupa nama zwa, nyingye dingbi la yung ka jia ku chwe, dren ka sa jituri nyingze na cha zhen xie yubi nung dun chang chong xiu car zung, nyingji nyingze da da zhubo yung xiu. Ten di nyingze zang dik do dik yur su na lamu, xio xio ching kyu ken chung da jing yin, ta ya mo.
1: Si dang gong jia ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhul xue lam dang.
2: Ni zhe ding zhul ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin zin de ni leng.
1: Da da xin gu zu bi le zin de ne, bu jong long qi nian qi le kong, kang ki long qi jia, di tang lang duan xie bi le zin de zhe.
3: Sen ga nang ba zuo, geng ha zuo. Ngana tenda lechen cha zochun sheke tenzi chocho yen. Teringa dedon langten sheba lechen no, pia ronchon yon nirang hengu cenzen tenye che dribi, santo zhumi za cha chuten shebe nungten sheke yen.
4: Santo zhumi za cha shudun lechen.
5: Santo zhumi za cha shudun lechen.
3: Shangla lutin yujur cheba le, chula tong murang la, za cha sa xiu xiu zong la ta xiba zhe ne dian jia la ngin lin toba ji. Santura so lang nyawa tong, o niya ma wa, mu tsu wa wezir choba. Nying xin cha che chi heba cha wa su tima ma yin pe sa kang nang xi cha cha jin le, za cha tian chi tong, jian jin, yujur, nyo cha so la xiu jin te je ye. Santura zhong me, za cha wa ji cha la dang ka tong, ta chi, nyo cha che cha za to kong ta che zi. Zachawa chetin dianjala ngini li puto, santo chome zachawa xuzongla tahiba zene, ngala tama damne, kolo gowa tong, domi sucha tong deyen, ranin gupi sucha cha xamzawa. Maggye cha chetinla tonon chiba suji zato jete, detong ke zato ndihi jisen zachu. Jena, chenre tong tenbi ngu, zachawa jicha tade zete, santur chambi yujura chetong dangu. Zachawa toma jicha zonsil zego, gungin cha zonchay zaguyo la, Zachawa chungun sanjaya